0: magic Mario minago gidako. O di akmiya dako pa sa mokong pagyerto. Manoloy ni mo kate cham, usiye puna.
1: Mo seje, mo je mo udikin. Wapichi mo wadi kipisi mumbasa.
0: Kunena nyako wino ko chopo koru. Nena nyako wino ko chopo koru.

0: spendi, lo que ni tu rucha kumondi, ti no amo kanyi tindo gengoyo, kapoku neno mundi kwana buwana.
1: Andi ngupanga!
0: Moligwe chavera kutuwa gache chobo kisumo. Moligwe chavera kutuwa gache chobo kisumo. Apituwa chobo kisume diemo wang. Nyambani wulkisi kutuwa gache chobo kisumo. Nyambani wulkisi kutuwa gache chobo kisumo. Gache chobo kisume diemo wang.